0: Nijugna na kan kit fakhluku imi gauluku pakirtni 8:30 mi khani KYUK 6:40 am
1: Liknawakh pnik tingu malhan nazavagluku quyawikaqluku tallaqan asigaluni talilkhin quyawikaqluku quyaknilku thluqanru taqluku ikayuqluta litnawat liqugaalkhkat tingu mannauput

0: 11 this coming Saturday. Napakayakak ni Chakmani. Pikata. Umiyok sukutaw na pinnekputa. Sak-sak siruniyam pikuni. Makuniksu ilam nukwa. Akkanik tang saiskumtnik illini. Nasakoh suni ka pinakalaktok ka. Kalahugo takaknritakam tikitoy. Kalahugo suki. Ilang tsayakaw sutasu ilukskani. Pitsikiyakakput. Taim toy. Makiwikini supekamang. Nakukutskani kilini makun matnakun. Anak tasi gusuting pekata. Tang-tang walakto. Manna ilang tsayakaw tsakakka. Kwangkuta yukuni. Pikam tu ilakskani. Taim toy. Ilit-ilit samaguna. Pishukki nga kanhavik nila. Kanhavik akok. Toy. Imutun per kakut kaperan ritsak sunuk. Tokam toi kanhavik suku. Tokam toi ilak suku relative vahulu ni tauna toi tuksu temta huangkuta yukuni ilakat. Caput makut tamakamang yuppikini. Apa kaya kang kasuting piyak kamang huwag ko tatakwam kingum kinguit ni huwag ko tangayo kamta katakaluki amsak peput nasuya gusto ko ikaw sa nga luting to ilait may piyak ko ta ako naklo Tuyakang luta ko may pilrekuta yupik dictionary. Tama ko nito yora luki tama ko pekam ta ilait nalakak sukipito po ta. Takwam ahukuta ako nasu chimikal remk pilaskata chakmani napakayakak ni tang-tang laska. Apa kaya kat pilu kipilas ke time toy ni cuy rutan ka. Ikita ke konek cali umun kaya ka kulu ni pilu ramun. Good morning. Tosu.
1: Yeah, good morning, Sam.
0: Good morning.
1: Wasili ko from Nabaskak.
0: Iye.
1: Yeah. Aku kama ni pakayos kumnek yuhtun kan ke apa kaya kak kagagun retok. Ya makutama anggo ka kolom kala ko ta kam matum kam kipus bisan nak kan kal ko nak kilo kiam pila kan ko nak tinga kay nak ta tareng sayam ko takat saw ko tama tum kan ne toy so kan ko ta ko kasak ta ko makutta Nagkakamig, nagkakalag, gamay ko katatag ko ni kain-kain lakot. Tao na may lingak nilo ko doon. Ito ka, magunik na kasalong nagkakamig, kain-nat, nasun rito ko chuan ko doon, nagkakalasit niya, ayag, mikha namunik. To ay kain-nat siya kakasita.
0: Yeah.
1: Okay lanak sik. Toy sumaku ni kastak sanik ka juna ka gay maklak situng atak ko ni tot na yo klas ini lutu. Yeah, me ni ka toy matum na sin reka ni seluku. Kwani khot toy mak nakat cumi ko ko lukit nak sini. Lit nach to lokeso ayag yol rit gub yaya ram kosoka ukshok takan chali akht

0: أختقل غلقت خويت بسانك قبيلوني تيكم أتاكن توي لتناغو من المقتوي تبخ سلختك تغم لي تقامي أيغمك توي تبخ سكناغو بلختك توت نايوك لختك
1: تاشو يا
0: يا تالي أم إلا خلوك تالي نسبالهم خوين سنترام ران نخت تاي ما وين نخ ناي لنخ ما تاو مش ميكن ران نخ باق تا political land نشن غلام
1: إيه
0: يا أقوم تيمك كما تاي إيكاي ونخ سامك نشن غلام ما resolution na likato nga tawata na AFN na kapitik sa ko ang ilagay ko lang ang samakakaychi yung nga lata to ni to ito ta ukmanun pila sa utakafkin ni ito ako mganil nga kama political na ni ang matumsan lang ako mganil ni corporation na mi Kosoka City Council o Tribal Council pitas ka si kani ko sa nakarabon run na lugay nga changas ko nga ito ka ang lugay tayo manasun kasi ko silit na ako makaf si kakay si nga si piti ko silo si si tangko ko tak sa kukuhin na resolution na lugay lugay nga si kawak sa kami magpasal la minuta kam piti ko silo ni 109 rooms imakstulo ni so dort tama na tang ho ko tek so ko kati si ngay ako si ako mukal kaya ni yugo ni kika yoko ng lusi tama na to ay aksakal ka ko to ako ako mukal kaya ni council la ni kwasok ka corporation board of directors matum sila kay nasun rilam ki tribal la to chalak si kung alo ki IHS sa ko unakwa ni kawak sa kawin tung IHS Indian Health Service so tama ko chul na sun gaitan ka ing kilis at alas ko tayo itis kiw tayo so kwani ko to is mkanoan na kok to ikayo masikam si kwani ko ikayo ko yung masikam si win na kuma am skill equal. Yeah, okay. Good morning. Okay. Bye.
1: Yeah. Time toy. Excuse me. Time toy. Vote. Rin ramak chikkiw machiko kut votalak kamtnaka. Taim toi una votalak kakput hwanku ta. Chao hukka civil right. Hwanku ta. Pilak kamak chikkiw maluta. Hwakin. Angu yaktmak. Hwanku ta toi. Pihungan lagi ni 18 years and upingat lah tu token 18 asam nak ayah kelu dah asaku put tau nak kita kamtu vote dari hungari lu tapi tu kut vote asah kah put tikiskan cak kenata tikiskum tu tau na Hwangko ta biw na chgo jik dai ti malaga hwangko nun exercise ach nech bod execute ach lygu fod ag eich dogol o da ullaw llw da magw nun jiwlygach llchid ag omllchid nun ran nalaga jiwjwg bod hwangko ta fod ag lygu do e jale am lgmi kwa hwangkuda yukhuni kanklok duga dugu chanik kanam yuga klutasu jintoy

0: Тотн пин релючитник. Тотн пех каукумта. Уллаулута воутариартулта. Воуттарлхукумта. Канамми югариугнааккут тамааккутунгиитнун. Воуттаксайлкумгнук. Канаклоо канаклоорлунук пинрилук. Тотн тауна чиулеқарта пиугнилуукку. Таухаан вууттарлхукуумгнук нуттаан тауна пиунаркутек канаклоорлунуклу пиуккуумгнуккаа пиугнаатиеқпук май агуналлу маакин кингуунерлини мэри пентола чали тауна раннартоқ май икитаке чали хони хуумун каягаулэрэмун гуд морнинг
1: хэло
0: толлу
1: Good morning, cousin Sam Berlin. Dikchawo kasatun sumarikus kalahtanu na pichom.
0: Ii kitak.
1: Dosu ni chunga banga.
0: Yeah, radio nipakluge please.
1: Dosu.
0: Yeah, nuttan.
1: Okay. Yeah, kuyi matak nga 4th of July ako nato ay asigluko at dotuwa samkluwa pichulang muni samkni ni sound at to kuya naksuniya sa gilukwa to sinilu kuya nakpani tunilani tagwam to tali ni tsungam ang yami chasulga ni magkuma lutun ko ang yami lan ni chasulga itili to hospital am nang kutaman ayap sinilu nani hukut pa kuya na saka umuksaki na ni tsunga
0: yeah
1: Kuya, nagkutmanin nga kami sila makapitinitin ko nila niya sila nga makasagalukwat ako napot. Okay, kuya, nakakutitak na 4th of July ang naitinaw na niit nakapitna niya sina ko. Kaya kuya, nakasagalukwat ako nako.
0: Yeah.
1: Okay, kuya, nasamkan kasa.
0: Iye, kuya, nakapasaspit kaya ka ulit.
1: Yeah, okay. Bye.
0: Yeah. Aku na kung kita ikuni abhut mtun kui askakaka first cousin naksugu atabuk amaksik sarognik amaksika chakitaw kum ikhinek ako kui sister naksugu dot nam Ni tuklutum ni dot na yo kutsali su magut atama una kiyukla chali tam ikinere hui uyukluki kiyukluki dot ukut na ya gataw kumikinere iluk Kluki, nula cung kluki su ikinere tam angut karam. Totin toy naspehus ngaw nga tao kun ili hewa matum hwang kuta tuk suwa galaw tao kap pilasam ta ayo kutsa ako nasu Tao nak doy na yagit an tim na klu pilu ko pilas hom ko kuya luni chak luni pilho ng atamatum ka tukso ka luni su pilas min kdoten unga wiks hom ko kui tao na angutak chak na ang lisam ni Kini rain kluna kayunga kama chamkdo japhsu kni atharlo nuna pichognun nakhyakhto raklo klin rilingaranga toike ulakhuluk tangkhsakhto khuluki totn pekhlo toi ansklo lu kanksaitlalkhot ta ansklo Jiu niu khlai nakhlo tau kham. Tama dukun su aksakum kun kingan pif kenateng.